0: won so so won kosre o ridi chire na to aso e wo honum ridi mame
1: ena e maba wa no nyina so reke kan won kania
0: ai fukru na ba wa ba erade aba wa pie nani monyamu Jesus was sane afi wujina bia wo hene asame na wo ka mna ba na wo bo to aso
1: na nkwasi afo no ka chere madwen ma no se Mumma ye mungu nubi.
0: Dabio.
1: Na yenkanye ridundum.
0: Yenkanye ridundum. Ubuwa u ya nanka u nyemre Kristosumu. Se ujina ya nanka wabemu emu wanyamimu. Se ubuwa u ya nanka u ntofo monsansu nkote biyadada animu biyo. Se ubuwa u ya nanka u nkwasre. Dabi nwadi. E chasi ye broi broye hon. Yenshe mwaya nyansafo numne de ma won.
1: Na madwen ma no bua se.
0: O bua won se.
1: Dabi.
0: Dabi o.
1: E rensu ye nemu.
0: Ensu ye, I tell you, anointing ye ni obi nche enwosra. Enwosra, ye ni ana obi wo betimi din obi acha ne enwosra. You can never share your anointing with someone. You can rather impart. Wo betimi impart but se wo ne eche dabi. Sunsun mu wiase, ye ni obi nche to aso.
1: Namonko wona awoton mum nchan kotobi.
0: Enti tio, Ewurade nyankopo apie nani monyamu, afi na wo hwehwe Ewurade. Afi na wo hwehwe enwosra, afi na wo hwehwe enwotoa. Odofo enkechi wo abrabom wate. Enyese mehu yanka. Dabi menye bida. Na wo busa ye no, woni anamo wo tu ye. Wo ridi twere na, ose na wo koye. Sa wo kwa koye dey, wo kwa ko pe nguni biato, wo ba e na e fushia na e dey. Apon, odofo. Ema e binto wai. Bwa bwa unho na kwa nya mrenye. E mrenye niye sa ube bwa bwa ube siye siye unho. E denya. Kristo Yesu ube pie neni monyamu. Na o pie ni monyamu.